0: pinakasaka, may mayaw uti sa manchap hanyano. Ay malalusaka, winyais winyaya patakiwa, hakani. Hichasti, ay marmarkasana si usawi na kapa, istap hanyano.
1: Luntataruja, supayao salkataina.

0: kalimutan niyo karagi sa... Sarap-sarap mali. Nagtugsa na kita ng kong kapiro na kisa. Kauki ka na.
1: Galon tata, sumatawa po sa simha. Ayun tayo kong tatagin kis katay.